Le yon moun ap mache doat, li ge pou soufri an pil. Me, si ni ap delivri lan ba tout soufrans li yo. La poteje l net ale, pa yon tisou nan kol pa krasi. Malege pou fini ak mechan yo. Moun ki pa vle wè moun kap mache doat yo ge pou yo tombe an ba chatman. Si ni ap delivri moun kap servi li yo, li pa kolane oken moun ki chache proteksyon.